0: app sa ibcd.theanchor.app na kayo makita ng gospel presentation in English and Cebuano na pwede niyo mapaminaw or mabasa. And of course, welcome po kay kanamo anhidre sa among simbahan para makabalo ka someone na ma-explain sa imohon unsaon na makaadto ka sa langit. So hopefully, listener, maka-take advantage ka sa gospel presentation or makabisita ka dire sa among simbahan. And of course, right now, kung na kayo mga song request dira ayaw kaulaw, to send it right in. Just like this request that came in from Jonathan Dave Flores, here's Eddie Galleon singing, I Came Here to Stay.
1: The champion marched

You're still tuned in to the best radio station in town, 101.7 FM, The Anchor Radio. And you just heard Lazy McRae singing If He Hung the Moon. And thank you, Abigail Roshana, for requesting that beautiful song. Glad to play that on the air for you. Well, listeners, I hope you've enjoyed listening to the many Christ-honoring songs nga na-play na nato dari sa atong station. And we are halfway through our live listener request program right now. Pero welcome maghihapon kay mga musandin sa inyo nga mga song request. This is Merly Roshana, privileged and happy nga mo serve sa inyo habay playing the songs nga inyuhan nga gipang request. And sa mga nisanin na sa ilang song request, thank you so much for participating sa ito nga program. And I hope nga inyo nang na-enjoy ang uban sa inyo nga mga gipang sendin nga song request. But if it happens nga you're listening right now and wala pa ka nakasendin sa mga song request, dili pa late para madunggan po ni mo ang usa sa imong mga paborito nga kanta. So if you have a song request right now, if you have a song in your mind, gaganahan ni mo nga madunggan, ay ragkaulog padala na through our free Anchor radio app. Just use the song request button, type in the title of the song that you'd like to hear, send it in, and we'll be happy na i-play na siya para sa imo. Well, to continue our program, here's a request that came in from Jalen Flores, Hiles Anderson College, singing If Only Just to Know You.

Good evening, faithful and solid listeners. Welcome sa ating program, Live Listener Quest, only here sa 101.7 FM, The Anchor Radio, Dumaguete. And thank you to all of you nga nakatune in this time. And we hope nga mahimuming nga blessing sa inyohan by playing your favorite Christ-honoring songs live on the air this time. And this is Elmer Rishano welcoming you once again sa ating program. And we are excited. This is station nga ubanan ka sa pagpamina sa imuhon nga mga paborito nga Christ honoring songs. That is a 101.7 FM. Again, thank you to all of our listeners for taking the time to tune in. And kung gaplano ka nga musend in sa imuhon ng song request, I think now would be the best time to start sending in your song request kay para usa mo sa mga pinakauna na to nga ma-play nyo ng mga songs this evening. And sa ton ng mga brand new listeners po day, welcome to 101.7 FM. And you too are invited to send in your song request. But to do that, you need to download our free Anchor Radio app sa imong device. And simple lang kayong pag-install. Just type in this address sa imong web browser, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app and register for free using your Google account. That way, you'll have more access and ang nindot kayo ng app. Hindi yung ka magmahay sa pag-download ni mo aning app and ayaw kalimot sa pag-send in sa imong song request kay ganahan kay midri sa Anchor Radio nga makaserve sa imuha. Again, we look forward aning time sa pagpaminaw sa inyon ng mga song request. And so, ato lang na ipang pasunod karon, but thank you sa pag-tune in this time. So, atong sugdan na ito nga program this time sa pagpaminaw sa unang request gikan ni Faith DeMoville. Here's Cassie Dale with the song They Need Jesus.

And thank you, Christine Vidal, for requesting a great song by Calvary Quartet, Not Alone. And thank you sa pag-tune in po this time sa Puminaw 101.7 FM. And sa ato po ng mga listeners, thank you sa inyong pag-uban and pag-sendin sa inyong mga song requests. Just wait for a little while kaya ito na ipasunod ang inyong mga song requests this evening. But thank you sa pag-participate sa pag-sendin sa inyong mga song request. Stay tuned para mapadunggan ninyo inyo ng mga paborito ng musika here sa 101.7 FM. For now, let's hear this request that came in from Ma'am Dinah Malukat here at City Baptist School with the song, Where Would I Be Without Jesus?